Κινάκιν, αγίκαρη και πεϊτάνη, καηρίδι, την πεπιπίκη, υποκίν τα ρουάν, ο πέρον άντρο, είτε βάκιν να χαβα, να γεμεράβα. Τετάρι και τα στενεραν τέφε, ο Δόκτα Κου Τόγιου, να γιάρι αν αγαπητημίτηρα, αν δεν αγαπητή τετάρι και τα στενεραν τέφε, ενώ αν David Πάχο. Τα είναι καλά να κατένε που είμαι σίγουρο ότι μπορεί να τέφε, ο Committee on Fisheries, να είναι τκουατά τέφε, ο Ιον Ρομ. Jose Luis Tecato, ari iete ipukin te tautea ni Mexico, ari ana tautea ka ngai ari puto ka te kanua nga ei, e pondro kona pentain te anga kanua nga ani. Demetera ade Margarita Lizarang Mero, e ka kano kwa kini kato wawa te ridiki, a ni kona andeke iron te menna ke tera pata ari ea sandang india na kona waki yon karawan ana kaini pere te FAO, ade FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Pandita no ram ron ron aben non nabe. Yesa ni mga kibera kin kai pon di oira na kon te pu pon te turam te ka teni pon i mi ni ka si yan ta yan tan ke ni pa i ron America o i Iran de ma kuro eta ko frichin on data ki me ka si yan na te anata pon ka ro oira Saudi Arabia yon who this may hemen de ta idi ke na ko o eta ko America pa e ka si ni me wa na kai pu gen pa i Iran pa pon mi ni ka si yan ana kai pu gen pu ka i ron Iran ay tapo na tanga ni puwaka hiran at the Revolutionary Guards pa yasa na pang kay ni kasi wanwa kay pukin pa o wawa na kay pukin puwaka Amerika ni kota kinape me anapeis Amerika yon Jordan eta ko dikita cards pa ena yang wana pe ngkay katapuan te pusi iro ya kay puke ntemerawa isena ni ponte straight off or most at the Caribbean Sea. Edi posin na nape uthi sari ipoto kaki don hiran pa yesa ni karawana kapakapom nape South Yon Hemen. Tepongi na imin kaki benda na drone na wana misaira uthi sari ikavrura ke itape wa anatapo ni karawapa South Arabia. Kora pa ipukin ng oram, ako pandemia to ng oram ako ni panani kiripes, akan ni mo atokin ng rongorong, akia sari kinikatawrawaki, men anaru ni karikirongorong panani kiripes. Men narakati na kon kanwa naratay ay kangaro. Ayaw meuri FM 89.9 ibukim. Disasapay rongorong, disarire inyo ko. Away pa na ay kaon mekinagi at yan natime to andig ipataan ko ang oray ko yuwaway ko ang tirarikim tayo na. Meuri FM 89.9 itime to ang kimeri-meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas. Ah, menmin ng oram terong orong ay bukin te tawan ng wayo hapanta ni ngate di saong rake kung pende ke on kakanwari ki men nasi kanwan nam kete na pengi yan petami ka kakakuro ay nanan na pe kanwan nam iwa kaya kakamta pe na ben murnde reyte yay may kande na nga ni ko tapi kora udine dine aki ako nati meton rorona kiay imuin te tapi kora ikay ay mga tauroin risiko may katanwata reytan am katawanaw.

Ay, mañana con apon mga kinako di kinintay ta na kong ram, me, ara, wo wana ko yung minanong tita wana way. Ang tita yung mga kanyas nang tita, kanon na pera katawa noon, tapi wala katanotan na nung kawaki, aki atang ira kinako yung ibukin ng ram.

Na ko yana usu puakawa ta kene peye yon makin na kiepu. Ay yon tarawa. Teina inano me tarawa teina yeta. Kain ti toka tarawa ni kapene. Ana usu buona. E buawa tongo union tapita uye me ango me yaki o tarawa. Roron puakawa ta kene peye o na ke akina te karo. Te sipu. Te tari o te maane e buakawa ta kene peye. Sakosei kai pesa ni kia kawetiana, buakaua irun tamena, nakonna penan rau. Kani meirun puuna e buaua ona sina mesipuna, ion tarawaieta. Tapatana iveni nanausina sina, au teane buakaua, ion tapuni pera. Oye tangirakin kani irian tekatanuata. Nanokawa kia yuetia nini, sinara meiriam.

Nakon tamena erekana te buanna. Tarina aparai me buona. Mana siei tāpu eran. Tia pāpa me buona, hona siei ni kunau. Nasina pita me buona, hona siei New Zealand. Hona sina e sera i BC. Anakuragi mea nausu buona, tapuata sāre i on tarawa. Ni kunau, tāpu eran, on tāpa ke kamamina iei. Kainana makoro, nte usu e tapu, i pondiki. Donani makoro inkuwa nte DBK, nte Komes, PKL, Finance, o CCK, awa inkamia ke kamakina. Sakoasa me te kukurei, payasani kea kawe tiana, mende me wei, tenas, te karo, te sipu, te roo, te mane, o te tari, e sare e rekana. Nte pong, e takani mea pong. Awan te petempa wang awa pi mwono wa i BC. Pukini mea tena ya puni koro arakina. Sa karapako nam topa ngaira na tamem. Puom. Nasim. Sipum. Tarim. Manim. Me te usuwa ika asiku imuim. Me tangiram mea mwante pes. Awan te katanota merun puuna. Tabuata sare IBC nasina sone sare mane na meresa nerekana o tevei erekana iantarava. Ipukin rongorongona o enoa kira patana ntepongi atakani meapongu tepui metawana ntepetempa nakone muengana ironpuna ipondiki. Awa yungkanya idea ntekatana tanda nukawa kere tangiraki muantira apepe amakoi.

0: Angka ya beni roing kan nara kata nuata. Nano kawa ki bukente ongram te tawano wei. Ana mga ditana ko ongram me anarongrong responsa. Vota phone na kena tau roing na pen roing na ko ibukente ongram. Nano na pe kanwan na mga kinte tawano wei.
1: Kasa no, tegan dimbisa may maina.
2: Ayo pun tuan anda bina service Vodafone, aku kena ni kerawa am payment, siri nanun am mobile.
1: Pesi, ebeno amen tauroi bukin gaya nanun nampopai.
2: Akiya teman yang nak bungan lagi, ay pun si am telefon ibukin nampopai.
1: Kau rasa kau tahu Vodafone gen telefon iya, wan nangrut ibukin nampsaina.
2: Mbesa desapoki ko ni kapibetia aronimeum.
1: Kau rasa nep mbesa, debungai.
2: Ehyang pa, etauroi ingkai yon telefon nak kita nan Android.
1: Nak de Play Store nang telefon, nak search. M-Pesa Kilibas, ako nang download.
2: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o narikirong ni mewa de percent de pa kanipo yung tayang tarapon o painako de tarapon ni maangan na ko Vodafone.
1: Ibaisi, imeno o amin pogi ko ni kapenea ay warirake ng popay. Ibukin nam ganime atata o pokam tarapon niya, wan nang red ke message yon na Facebook page Vodafone o ili suwa na ko yun. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan membesa accounts. Ayah nak kawan dengan kilometer bonus, hendaknya buat tara kanon si dia dia.
2: Karena konde membesa antem montai hari nari kaya itu punya tara kanon dengan telefon si dia dia.
1: Karena form ibu kinte mana nak makuri, nak konde membesa, ayah nari kita punya tara kanon dengan telefon si dia dia.
2: Atau punya tara kanon mana nak makuri, hari ni an dengan telefon nampak je membesa account.
1: Hey, karena ayah kawan dengan kanon am telefon.
2: Oh, karena konde membesa pebesi. Emeno o yeite kanua.
1: Mpesa konansa nika tuako.
2: Karini kongainte Mpesa o enariki rom ponesin nang recharge naron na yesai bay.
1: Uod tara o dinuwa tara tabu up up ay nato kitay na itabongin. Ono uod tara tabu up up ay nato kitay na inanun wabo. Dibuna tara o dinuwa tawana tibo up up ay nato kitay na inanun timabo. O wabo tara tabu four up up ano to kita na inanun isipo at tinabu to tara ang dalimabu to tara the five up up ano to kita na inanun tibuyin na tibong
3: yay ikaw mara.

pesa merchant na ko mi business yon tarawa de nena no me pieso o yon na penta po ki ge na network what the phone kam na pen ni mauri to ena poni pen ro ko rom te ko ibu kinte bare mane ni katua pong o ai na ka khayan min ta yan po pai pa ko na ka peransa ni ka pong anan am men pesa service o poni ngaya to wanang kai ta khawai ya ko na na pen po ki ko ibu kin ka pe petian na makuri ai register business pa yon hande gam qr code akia pon te rire yon o ko na na pen po smaya te pai meni ka pon ana nam tare pon ko kira rame bugin ta yan nikira pa am kastama apo pai na pe men na tare pon ni ka pon ana de digital payments ko ki ka ina ni bugin nam ka parents ni ka pen min ta yan po pai a pen ni ka wa ki na ki roi a ren ai ya kon su wa ye ken di mina on download on ka parent tam po pai de ta yer ko ta ni ya ko ki men ka pen ka kha na ko ta yan receipts ki te be pa ni ma kuri min ta yan po pai ya ki kha ra wa ki na men den pesa ena rai na kon na main set bank account ni ka tua wi a ke ta ta fen to kona mangana kona karina amma nin the bank en pesa ponto wana ta hawai ana tia tiro ready kira ke me business ni main na kon ta ni ye ka po e ka po wana kin ka en jon na be a ke ra patan te mani a ke na na ha nga i kin ben te kira ya to ki na na te ma kuri me te be pa e be si am ka parents e kona am ta wi mi na po pai ina na te pui na te ri ki ka na kona no ye ta re po ni ra yon ara free line e wo wa ke wo wa ke su te no to wana Awa ke a ke a wawarwaewa ke iswa te mwato wana. Awa ke a ke a wanua ni mewa ipukin karina nam business nkai. Te embesa te sakapibetia aron mewa.

M-Pesa Merchant. Nakoyumi business yung tarawa tayo na ng M-Pesa o yung napinta po kiki yung network Vodafone kam na pinin ni Mary. To ina po ni Penro ko yung tiyong kway bukin te pare mani ni katuwa pong o ay nang kakayan minta yan po pa ako nakaperansa. Ni kapunganan ang M-Pesa service. O po ni ngayon tuwa ng kaita kawai ako na ni Penny po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirigay yun. O kukunan na pinipismaya tipo pa'y minikapunganan ng tarapon. Kwa kirarami bukin tayo nikira pa ang kastama apo pa'y na pimenay tarapon ni kapunganan di digital payments. Kwa kikainan na bukin ng kaparens, ni kapinimuin tayo ni po pa'y apin ni kawakin na kiroy at ngay ako nasuwa yay kindumina on download on kaparen tam po pa'y di tayo rukutangin yan. Kwa kimangapin kakain ako tayo ng receipts ki tibia pa ni makuli. Muin tayo ni Pupaya kaya karawa kinaman din pesa inarayin ako ng main set bank account sin katwa week. Aki at tapin pa ko naman ako ni Karina aman ng bank. Ang pesa pantuwa na takawaya na po kaya tiro ready kirake may business ni main na konta niya yung kapo ay kapungan na akin kayong John Nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kangang ay pinipayang tinikira yaituki mga temakuri matibiba. Ibaisi ang kaparens. Yako na ang tawi minam po pa'y inahintupin na tiririki. Ngano ko na nuyay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kaisua tenu ato wana au wakia kia wawa ruwaywa kaisua tenu ato wana au wakia kia wanua ni mewa ipukin karina ng business nitai. Te embeisa tisa kapivetia aru ni mewa.

Ako pun di metona pendong ngurah hirari kiwi nanan tameruan te tawana wei. Anara tayruan kaiti sa ngurah. Ay pun si wabui mea wanua te terana rekti minis. Ang po roi wawa. Na wawai kori kinta pe kora audine dine. Ya mga tauro ay nitay tanako ngurah. Mea kapenene ko kakinara katanawata nanukawaki. Imin tapi kora audine dine kai.

Ho detto veramente ora che ne mori FM 89.9 ma ronde te mangiai io te samurai che buon mangiai te bongai io da capung te buin te tempo o te nga o bi mo no da te mi su no wiki non te dire che io te buin te ora ti mangiai te minisa buona però i ciao te nu io ne mori FM 89.9 che o se ne ponti meto a non ora in non te te mangiai io non da canuando con a rinne run negara mana lagi the studio mengai negara ko bon roi ne bawa the sina mga muana ikan awan nam katai ringan ne mana mauri from my channel boy nine ne muana ki mara roro ngai kapu the tegara ikan awan the pakan tai o sina mga ko kya the na ko iya kain the kuru bunda ne the steps mga kuna iya takurana.

Na hoi a, ana usu buna a kaoten nemia. Ana usu yon beru nukunau onotoa a na kontarina a korea. Me pum Mary a na semi yon tapitawea. Na hoi a ana usu tamana o senana ai ka popoia a dorua me. Sakosa matana no kawaki. Paya kia kawetia na takaru. Te bu, te sibu. Te sebuturu ae tangiraki, i raura, ae peakua popoia. Ndebong, ae takate nebong, roae wa ndepetamba, uwa tanga wawe meonoa. Pakele metena ya ponokoro warakina. Sinangarawi nanora pa iyo tokira nekapane. Evene rapatana idariki ya puuna oanasina, ntoko suwei na vere vere. Aina kaiyaki, ntarakin meroiri ndapatana. Ayo, jangan lupa hidangan kata-kata, dan aku akan kaya.

Kone me ori, ai kai rong rong ipuke nong rama, ke asen kata prafaki, men nana roon kare ke rong rong panan ke pes. Rong rong nabe mayu, rong rong tepe tepe, rong rong nabe na nabe, hake nata vroa ni mara katna koim, irong ai eri nata, teripe te os. Ina ti me toh tau tauan rakan tio ni ya, ni mo men tepo ngai yu, ete ka apung, ete buina, ni karuku, ete konupung, ete buina uwa, ye ipung in tepe tempa, teririke yu. Eko atake mente metz ke opisin tawan kanuan pong me peso pa arietan teonia ni ponga kane pon wogo ete simare vanua ke temita ke ni kona anda kariki. Aka uringa kina ake amea kanua kane me metanu intepe pa anaria ni paina te taratara roi o ni paina te tatau roi in tainako. Nako ni ka anga ake na kona andiki men teonia ayu nga yana po ni kona anepe ntao tapo aika arinanu me metanu intepe. Eka kawaki te ongora ana kona na katanuata te metz. Hari ena te ime tuani kakana koi di nanon te eriu o nana Facebook page I pukin toa peraan ka anga ke anakona andiki. Esa na kampana te tau te akai te Kiripes Coconuts Development Limited. Nanganako wawa te simare vanua te mirion te tara anakon te tau te akani Kiripes nunga pui me vanua iei pungin noa kas te ririke yu nana manepe te manepe ni meunga tabu yambu. Te maisa yu are pun nana raka te kampana ai te KCTL hari esa ni karikia. Ike ia wata ki iro unte pono mi si iyo, men te kampana ane roana ki mea anasa pepe aire nana pepe tararua, te kampana ane potu pateriki, oani pusmaya ki iro unte peresten stanes maamau. Inge nanyo te kampana aete KCTL punte ua nana pepe meikuwa kon ana eso ui te tau teaka. Oye kura kura nana unte rapata ni pusporo aete Kiripes Islands Football Federation, ni karikira kete takakaru aete pusporo ntiero, Pa enakona ane vekariki te maneka are ieta, riki Kiripes. Eko ataki mente ki, pandeta ieyo au aisu wanka iepe makoro, ake asan kapaka aro na peya ndiririki ei, pa Peru, nonous, arore, ape meme, ape yang, tapu eran, avaite eraina. Au ape aikai ake asan kareke ispaya, aika poro ni pusporo, te pam pira, au pure ki bukia tantara rua te pusporo, ke linesmen. Eka na kuwa panana kif pa abe ake ate imetua ni kakapakai aya application fee ke roon na peya. Au enamaisirike ya na konani karekia na yapa inta kakaru. Au ni mwani paia kipu kini karawan tia ngareide yon te pusporo na yapa makoro. Ai erangini kakapa kipu kini karekira kia ndike ya tarena awa yadatai yon te takakaru ate pusporo. Honde ita nongura amrong roon na pentepitipeke. Esa sari Henry Yamuna, arete ipukinte Cook Islands, nangana kena peu ntokanikai ete Miss World Oceania wawa tenga wapu imeonowa nte weekend ya nako imi nte kena ipuakon. The top 20, nte kaisipu ime tenuwa nikapo nte Miss World ari esa nikaravaki on Vietnam. Henry Yamuna po nte menda me ipuako ya te bukua tenga unme te menda taa nikapo nte Miss World wawa tenga wapu imeonowa ane. Ari yakapene te wana ayana makaina nikapu yon karinan aikaka kakoro. Ari erike irouna te Miss World wawatenga wopime onuwa pon Holili Mona men de Dominican Republic. Au numenna kia katano taakira erike na kiaari kina peka nuang aya paputun naine men aya consonants ake amana ngame yei. Etak Henry Yamuna parikin tiara irouna ate Oceania Queen kite Miss World Oceania. Puente tokanika ya pupura, sakisi ipukin te Cook Islands, me ipukin tepitipiki epanin. Nisan te ekina na ripota te Hawaii News Now, pa nrokon tiangi puaka at lope on taidikin te monipong, o yaponika me tia te pawa ni monipong in teka wapong, o nurupeke itape wa aus a kiamene netanu in tepe. Yesan kai te US National Weather Service, ni katokia na kauding ni kapene, me tiangi puaka. Me ete imetua ntekin na pa usin nao men loweo enapunte imetua o nikona ni karike ikanganga nako yometa ngai enapuntangi ni korakora nape kasisikin teira inanuntape wateponga ika anaroko ari enaruosi apen Hawaii ni kapeni. Ponia inapeterorome pa enakona ndiki tayan ranga aika akarina me takutolvien hengeta kainte makoro ea kawai pa yawakina noyangkai iesan nako korakora ntiangi puaka. Apen Hawaii e Kauai poningai a erangi ni korakora rota kina. O esa terapata men de Pacific Islands Forum at the Pacific Fisheries Agency ke te FFA ni karike te kanuanga at the Margarita, Lisa Lang Medo, men anarapata te United Nations at the Food and Agriculture Organization ke te FAO ipukin
kinagin ay ikari ke peitan kay ririn de bete beke ibukin tararuan o perungan roi te wakin na kawa na yamerawa. Te tari kita seneran defe yo Dr. Ku Tong Yu ngay hari ang anako te medira anya na kon te tari kita senera de FFA and one David Paco. Ntaini kawakan na nakatini po ime isi wani po wii defe yo Committee on Fisheries na naet kwa ta defe yo yon rom. Jose Luis Tecato, ari iate ipukin te tau teaka ni Mexico, ari ana tau teaka ngay ari po utoka te kanuanga ei, e pondroko na pentain te anga kanuanga ani. Demetera ate Margarita Lisarang Mero, e kakano kwa kini kato wawa te ridiki aani kona andeke iroon te menna ke tera pata ari iasan dang india na kona waki iaani karawan anakaini pere te FAO ate FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Pandita no ram roron aben non nabe. Isa na mga kibera king kai pon di oira na kon te pupu ante turam te katene pongi imi ni kasi yan ta yan tanke ni pa iron Amerika o Iran de makuru ete Gulf region on day taki me kasi yan na pe anata po ni karo oira Saudi Arabia yon who this may hemen. De ta idi kena ko o eta ko Amerika pa e kasi ni mewa na kai pugen pa Iran pa pon imi ni kasi yan anakai pugen pa kairon Iran. Ay tako na tanga ni Puaka Hiran at the Revolutionary Guards pa yesa na kay ni kasi wanunga kay buke ni pa o wawa na kay buke ni Puaka Amerika ni kota kinape me anapay sa Amerika yon Jordan. Eta ko rikite Guards pa ena yang wanape ng kay katapuan te busi iro ya kay buke nte merawa isa ni konte Strait of Hormuz at the Caribbean Sea. Eri posin na nape uthis are ipoto ka kiron Hiran pa yesa ni karawa na kapakapom nape South Yon Hemen. Tepongi na imin kakipena na drone na wana misaira uthis are ekavrara ke itapewa anatapo ni karawa South Arabia. Pa yesa terapata ya te UN are itararuwa itaya nuclear power nanga aran Hiran na konti Security Council ipukin aki Iran na nun tapena yan denan Proliferation Treaty. Temo antay ni Karawaki na kon Hiran ni nanon wapuy teririki. Akapata ya kay ni Beire an na kain te pependara ruan di International Atomic Energy Agency kite IAEA na ya po wiyere karaya yon Vienna. Eta ko pa karukuan rongon ana nuclear material Hiran na ron maisin de uranium ay ka arangin korakora o katokan karukuaya ana tan tuto te IAEA nana tapuaki e kakaro ye yana nuclear power Iran poningaya aika akarika wota kita ke ante kana ia ina konte security council me Iran erangi ni kapuaka kana mos te IAEA yane ngai e pondiki akituo nana nuclear bomb men min aya puaka Amerika me itere erana konna pena kora pai dukin nongram awakan ni mo tokin nam rongrong akia sari kini kata urabaki men anaru ni kare ke rongrong panani kiripes.

0: Oh, sila ng Waki, ma'am. Kakagpo sa dalami ang Waki, and then today, okay? Sila ng kaya nakuha ko nara a responsa. I mean, sila taura in kanina ngayon na sila.
1: Iyak taura kami na Waki, duwi kayo. Mentabo ta kini makuri bukin ti mauri. Ako ti kiyorek. Imanga na rita pi metesin tutoko iyo ni kilipas. Ao ni pero nga ki karawana. Ibukin nung raam men na opsin liya kinan taruruan ti mauri ki ti health promotion services. May na beri beri. Ao meni manina ki dun UNICEF nanarapata tiyo naipa a rita pi metaruruan o puto kaari merurungi a teg. Kanuan amni me wakia inabuputo iyo ni akan tesin tutoko a ex-salavent. Tesin tutoko iyo itutoko iyo na waka kin nora kin tuwana titay ali isina ki ay titay. Tesa yo yaki po pa isin ko are kanuan bent salavent ay ko taki me tesin tutoko ibukin ate inactivated poliovirus vaccine kiti IPV isi tuwana o ari kipa ayo no wamaisia o arana kipa ay ex-salavent ali itutoko iyo na ka ay ka tepakapuwa taka sikisiki tekerake tepea popo te influenza type B kiti flu awai tetenak peina inarangi ni makuri loi tesin tutoko iyo nkana isina kiti atein nanata yari peideki onnaki kapakataina ngayere kama ka unga ki karopa kama usi ana simina kon te klinika re kamwa kan mengaye ibugin isinakia ntaye kai ana montai nis enanga nagi ono wato wiki mini bungi yakina ana ka wata nis enanga nagi te puina to wiki imini bungi yakina ana ka pene ntai nis simkanne enanga nagi te bi me wato wiki imini bungi yakina so in this x relevant the one si to one the tai te tei ni sinagi aina tutukua aumeni kamenua menora keika onungo maisina. Teka uwa ina kawaririkea maisin isinakin te tei. Awai taka tenua inarangi ni bubogi ibugini ka kuruan isia a tei. Inarangi mea kata iluia tuputa nama tapatis a ex-alevent emenu aumeni maguriroi pa ipu utokaki. Onsen kapataki kapunganana iluia anarapota tionata aika teta.

yakdoro kam ne mawa ke do wi ke yo men tabo takini maguri bukinte mawri akati ke oraki imana ri tape metesi toto ko yon kripas oni pero nga ke karawana ibukin no ra men option de yakin antar ruan te mawri ke te out promotion services mai na bere bere o men mane na gidon unicef nana rapata cha na pe ari tape metar ruan opu to kare meruni ate kanon amne mawa ke inabu puto yon te kan tesi toto ko a excellent Tesin de toko yo, et toko yo no waka kin nora kin to wanna tay, ari isina ki eite tay. Tesa yo yakipo, pa isin ko ari kanuan pen salavent, aiko taki ma tesin de toko. Ibukin ate inactivated borio virus vaccine kiti IPV, si to wanna. O arikipa ayono wa maisia, o arnagipa, ai ex alavent, ari et toko yoraka aika, te pokapua, te kasikisiki. Te karake, te apopo, te influencer type P, kiti flu. Awai tetenak peina. Inarangi ni makuri loi tesin de tokwa yo. Nkana esina ki tia tein nanata yare peidek. Onnaki kapakataina. Ngayare kamaka ungaki karopa. Kamago siya na simina konti klinika re kamu wakani me ngaya. Ibukin isina kia ntaya ikai. Anamuantai nis enanganaki ono watu wiki imini pungiakina. Anaka watai nis enanganaki tepuhina tu wiki imini pungiakina. Anaka pene yantai nis nkane enanganaki tepimea watu wiki imini pungiakina. Loi this ex element. The one, si the one that they, ni sinagi ay natutukwa ay men kamenua menara kaika onuwa maisina. Taka uwa ay nakawaririkia maisin isinakin tiyatay. Awa itakatinua inarangi ni bubogi ibugi ni kakuron isiya atay. Inarangi ni mayatata iluya tuputan na metapatis a ex alavent emenu ay men maguliroy pa ipuutukaki. Onsen kapataki kapunganana iluya anarapota John Napa ay ka tetapiriyuwa ichaw. Tuputaki ni maguli ibugi ni temerulung John Napa te UNICEF. Tebota kari tebe metaruan apu tukani merungi atein John Napa. Ibu gendik tekani metata orang-orang yang paling kampungan ni kawara amikiri ni kerana kamu akan mengai kita punya terlampa aisyua awakia wawanua tuana akia akia extension nampa wawanua isua kita remka kamera apa asin apa nanti kerana

0: ግርመውሪ ምን ድርመዋቂ ወጣርቦን ማየ
1: ናውሪ ዲንታለሙ ምን ወሪግሪ ያዩ ታውየ
0: ናውሪ ማየ አንደረ ባ ለበንደ ከተ ያረለ ከዩ ከተ ሶይ መንደ ከተ ከነርስረ ከዩ ቆነሲያማ ቆራን አተኑዋ ጆራ ከ ሆናን ተጥዋ ከንተ ይሰጥ ኤክሰቨል ተኑዋ ማይ ቦቆንዶ ነው
1: ንጓገሪ
0: ከበየ ገሙ ተ ይሰንተ ተጥዋ ተ ኤክሰቨል ekonani katuki yarakiya te yake dwana tedigirka amaisina ono ono arakai kai kona siyanga tenuwa me bokon arakai ka korani katuka kinte sin to tokoyo
1: oh ngayange aidu da bubu di kera gya di simena di aidu to war siyanga de kalu
0: este babo de gira que de tirar ganda mugatelu
1: ayo
0: ayo de baba buwa de takasi kisiki de
1: ayo
0: de flu de tenaga que peina ayo ayo
1: ayo
0: ana kayunda kate grave
1: hola mari hola mari kai bindi entra de grave na koi sugra yo es kwabi mo wota baka ayo ana kaya na tendum kai ai ilang mo sina ni yena no mo sara kay ilang kalaw kana na ang mara din lawakan da view sa kapikaw lawan karan aaj ka tikaw na suna din na ayo ni mo ay spark mo ni di sis ay yang mana mara kay ah sa sabang kapikaw ya di
2: ka ya na tigrai de mari de meni vidi ya ta ne sidia na sidia na tigrai na de pantai ya o ina ro wei man nga di me ye ba yang ye me la tin cha na ko na yo ba na wa na tigrai na na wan de pantai ya yo na ta wa ye ye ela ben ina ji tigrai na bu na ayayo ah corara pues tiene más guardia y nada más un sponsor.

dayo naron na rin sa kamensan poro ro yakin nage iya mo kong rane kung nawara yakin na dayo man te tabo ta kin dayo te kong rane te educate sa nawara mo an yay ay may nasa mga ogi na rin kite te studio man na rin kite kung nam dayo kayo.

0: Neuri mendam kamera, area kata rawa di mende puota kindeiri, nemangan area tepe mbepo utoka, nyakona paitan deiri, ete kiripes teachers college, kite KTC, omeni manenaki, mende educate. Am kamera ante ponga yo, ena popoto yon ana program te KTC, area tepe mekarikira kienda pe kawia, me ayakona pa imetan win deiri, opon tan deiri, yon kiripes ni kaputa. Angia tandeire I kiripes thapen in wan tongaki menda na kuran sareire ite tauteha ete kiripes teachers college hari esan waki na rente men e kania isipu iteririki. Ntaya ikai ote kiripes teachers college kite KTC narana erangi nataki yai ete imeto an wan tongai ya naki akandiki patandeire na kontaya ikana roko ke pre-service teachers o men garabe pe na kwa namakuri nuapo pongai ya onikata meru adikira pe kawuya menye kona pai Puntan diri akhirnya metuangkai ni makuri inanun mandinan mejeses yon kiripes. Toka mabun sandungo wanawa ki KTC hari ewa ki yengkai me ana associate lecturers akhirnya metuan wakin tayani katani yai nakoya tan diri yonarun wakin nangariri yai kapo akhir ana putoka arun nayangariri tan diri amen putoka yatei bukin karikian kanuan diri. Aki akan taningaki pa anariya inde ke iroya inanun tepung tawana metawana. The Advanced Diploma and Graduate Certificate. Yenga yana program KTC yarewakin nagoya tandeirei me metanuin deirei ibukin karikirakian rapeha uia me ayakona pairikin tiangareirei o tewakin kairiri inanun deirei. Program narun the Advanced Diploma in School Leadership. Ayo hari puni buki ya metanui kepun tandeirei ya ki ayang wakarikian na yapie pa ibukin kairiri inanun tereirei. The Advanced Diploma in Teaching, ibukia tandeirei, awai the Graduate Certificate in Teaching, ibukia na ake asan karikia yapie pa nrapekau tapioa, me ake yapie pa ibukin tewakin nangareirei. Action Research. The one me bokon paye kakakukurei, me min korawan program maikai yon the Action Research iroya tandeirei o metanui. Pundiniakin tewana mebokon kanganga na yareirei ariana makurian kata merwa. Tabewa mebokon kanwana ya action research pun buwakaya tandeirei mti metuan karawan ya kata uroi main tereirei nirikereke mekanuan tekarikiram. Wakin susuo ay katawe na koyatei awai karawan wakin nangareirei akiarangi nipuwa puwakiriki na koyatei. Karakandike ya tarira me yakonapay tandeirei me metanuin reirei puntepay harangin tamerwa. Sakisi na koya menakonda petereirei atei oi punte hawa. Me bokoya kora ke kiasa ndege ya pepa men program maikai men KTC awa yakinna erangin kora kora na ipupuwa ki tereirei yae na koya niterai kamais. Narun pun karikira kian rapeha uia me yatata yoan wakin nangareirei aika awar koya rika atei na konte tamerwa. Wakin ika iriri narun reirei opun rapeha uriki tapewa narun tokoropo kin teteani metang awa itemakuri meto kompiuta. Tekatu toto wana, tesareire ya nakau. Aria karo wana pia nakametepa yon the Advanced Diploma in Leadership wawatana wabimene wana. Oite ya kini ipai, enakariki naramita.
1: Nakote tau teka ni kiribes. The Ministry of Education tanreire into program the Advanced Diploma na yabouto ka emontokorakura nakuwa na kaya rawana leire into kosei. Te kosari ya na yapon te advanced diploma in school leadership. Kai koko wa yapon lagi ni buo-buo kina kon tepe ya taa ni kairi iri. Ntere irei apon te ngare irei lepe ni kari nante lepe kau na koi yaate. Kila nanda o teini ka me tepa yo airangi ni maisi lepe kau wa ikarekei. Kana nua lepe kau ni kula ni karawa tepa ya te kakae yo an ka ngangan wakin tere irei te taito wana me to wana. Kai pirirake tokona pai ni tere ni katokan te ka nganga. Apun cokol ribus. Ini na ina betul apa kau lakukan ika. Ini kita uta. Cekanganga naron kekaya kini kakuwa. Ini kerja kita cekanganga. Orang ikut nanti pain orang kia. Ini kekaya dengan evidence sincere apa. Ini nak pilih makar ia kila yatai. Ini lagi kita nakan ne. Ini kata meruan apa. Aku kenapa yon cerita kima meta. Nanti yon kasi ya wiyang presentation. Ani bukan yang onciaru, kata meru, adik meru lu, kata ayah way kain siapa, ada makulim yang ayah kita community. Ini jalan dapat kau way kapu, karena lu adik, kanga meratata, kapungan lagi nte internet, nukulan karawat de research, kita kahai, yang cekangangan teriire, kita itu wala metawa. Ekarah pepe ane pe, cuita yang kapungan lagi nte Microsoft Office applications, naruto Word, Excel. The electronic resources in the boat to car on Kabiri Makat Jangalei.
0: Tapi men me bo koya ate akin pangka yo amma kuri pa ya kasan paro ya inon na yare ire ina yo mande ire narun ka bunga na de group work yo ya ate in jero pa na kona ne bonde ita ki mere nai ya ni kanwa ni ya pa inde ire ka bunga na ta yani ka waya ka hata bi bukin suwa wa ya ate in penen tere ire pa are ki ro ya kanwa tere ire ke ya ki ta ka to to wan iron te sare ire men tere ire ya yan maro ani barina are e karawa na kata ni ya inte ire ki wo wa ta nga wa bi mene mewa
2: Naran narawea awara sarere ni kuawa e Yesu Kristo agamna pere ni meauri. Arau poarena awara ngameu panuera taakeke asinau ni sub. Yasa ni yein awara nbuu mera istebaga. Yei nasira temenna eran kukure inkai na pen uyan tamera ni karawa. Ibukena mirongorongo angai temenda di sarere na ureire ya tangira kirou e yani marache yeses. Ngai nebe temenda di sarere Are yasa ndeirei KTC yon dhoos at the graduate certificate in teaching. On the day ay, ay nang kukureins pawaya miang kami minaw experience iminaw reirei yon dhoos ay. Temon pay en nas pawaya miang kami inapupoto yon the academic skills, the IT skills, or the English language. Iminaireu I KTC yon dhoos ayo O my spy ai kaya sandei kina kiyai naron nai kai ibukin ta academic side o yari kere pekau o otau ibukin ka bungana kin te national curriculum ni kai gere kia me aron na wangareirei ni kota ki me garawan o lesson plans ya ki si yangareirei men dayan textbook irari kin nani o ire yakina kina pe tayan na pekau yon tayan kawai nangareirei naron ka bungana kin the think pe share The bus stop station, then humper head together, or am I sick? I get a young main academic skills, a gay a Sunday a kinakiai, you begin the student centered approach. You begin gun at the IT side, or Yarabeha unkonan kabungana the computer, Morana diki yon kabunganakin, the Microsoft Office software, Narun the Word, or the Excel, Nigatauroi. Yon our lesson plans or by Lady Rikitabio. If we the English language or in a makina, pa mentayan assignments a kismakuri, in a non toko sayo, or ipuokai nanganai tokonan kabuana the teten in the tongue, morana dik in the wareware on tokorobo. Or menayo or in a konani popuokinape, naruna wangare, on tokoro ribos, nakonterere, imina makuri. Tahawan paya inangans pawaya nabe mangami. Punte pitaki inoria inanuna wangareirei. Imin nabe au kametabain to kosei. Iman kametabayan to kosei yo. O punte men nangai tipunumin sareirei yanimaro. On tataneye ni kanakua au wangareirei. Nakoya tei narun narei punta kupayes keta mero. On kanne imin penin naureirei to kosei. O yakona nora to kokoro narun na wangareirei. Naron arei punta taniyayay. Yakonan kabunganay tayan na pekaw, ake yasan karekei minna ureirei, o numakuriyan akon na umakuri sa reirei. O yaki si ibuobuo kinakou, merang ni metiro iriki na koya ten tereirei. Takapanyang kanin ni payari ng kanspawaya mang kami, punuran tipitaki iroya atey, imin kametapayan na pe tukose. Detayay o irangin nora tipitaki iroya watey pa, Ako na arikin karekei tayan deirei ake ispawai mangaiya inanon di classroom, dinanon di group works, naron di bus station, di number head together awa amai siliki. May maina awa wateya ki agike yaki ki akirang nipes ni ngongongo apun sisu kunape puniro iya ni mememen na kita teatean tayin tereirei. May imin kapunganaan tayan teaching approaches ake yasan di yakinakiyay o Yanora tipitaki iroia watei ni konan teakina agibonnoi notaia. Tosi yakani e ikonan si pawaya meng kami o dikiroi bukameruan anakapi meisua ni nometa apere tangira kiroura e kiripes te popoto. Au peu meng kami ari anapeu apera ari kiripes ari te meuri te roi o te tabumua. Ni gotaki meana musipoi te potaki bukinde irei ari te poure irei te meuri irei O tiki maare irei, kampes indapa.
0: Apes tanda irei memetan winter irei eka asa ni bene yatai, haki ate akirna, pa irangin kura kura puwokaya na yamba kuri pa tanda irei nga iya ke metan win. Ate aki na pae kora kora te unga nanu i rauja buki ni maro kwa na ya waki na kwante tamerua. Saki si ngaya me ya inoran di kira ken tamerua na ya kakoni me kia tei. Open tan de ire, me imu inu makuria ni kanua na yare ire yare ahasan de ya kena kiai.
3: Ni me uri tan nunga ramen na mi ita pona kwa ika kamme na yai. Yeri muan kara para pa muang ka iya kona ana pende kia uta insipa au kukune. Kira pe kau tapi uwa ake ya sende ya kini kini kune ina non nauta ini karawa te program at the advanced diploma in leadership. Ya ta ya pa ipon ime to aron karikiana. Pa ipon tangira te makuri kora kora a te nano maa kana ko yei. O rigin ka ipon na kia o tau ni makuri me te kompiuta. Are pon to wana na petere pe kau ya kaina noa ki bukin karawa te program ayo. Ina non nauta inu aki, nte mea ne to wana noko nuo ua te ririki. O ikuni a pā e rang kora kora pōkau e ikareke a mei ei. Naro nrapekau ina non te sipanga nangare irei. Te rapekau ni makuri mea te kompiuta. O aipon te rapekau ni koropoki, o ante a te animetang ina non tain te waki. Te rapekau ina non sipanga un sare irei. O ni ka iriri, e pon nangana i tio ni meki. Ke te confidence. Ni karawan tapeu me mui yoko au I bukin karikira ke an te rapeka uro ya te aina ure irei. E te raina JSS ni kotaki me au kona pai ni kairiri. Ni kairia au taande irei. Saki si inga ia me ia tai ana pe pa. E rang ni pōpua ki bukin karikira ke an rapeka u ni kapunga na ante kompiuta. Are punto wana na pete pai e rang kaina nua ki bukin. Moni tana kin na aia ke ke ia kia rātei ki e tāki narana e te student tata monitoring. Men da peka ua iyo o I kukurei na pe nikosa pa e karike na pe autai I buki I au tande irei a ke punna ke na pe autai e nika punga na ante kompiuta. Nika ines me tarataraan ana ke ke ia ki te te ite menna me te menna Awai pun kapung anak-anak ibu kin, pipitakin kanuan siang hari ini. Pa enak kau nanti kasih kaya ina non cete, ke nikari kira kia ungan cete ina non tau mandai ini.
0: Nikaru kau tetai ya, yo ina kau temai saya yo ngau untan dai ini, ya ke asan kapu variety ke ya biapa, menara program mai kai. Tetai ya yo, ay kahannya wani ngau, aje apun tim itu anak kanu ngakin dai ini. Ho tapi men mai buat kau ya, anang tau roin nang biapa untuk kini teriri kia yo, on teriri kia naroko. Pun panara ni kakati keroy na koya tahan deire ni kape ni yoni ki bes. Ibu kin na yamma kuri. Me yebe kukura kura ibu kia nasira mesipura.

Asar kon tokin na rakata no tan te ponga yo, te rami yong yon pe kas meru ro ken te tai yo. Ye ya mi sisira ki ki ami kata meru ya kam tangiri an kan stupa wa ye bukin na rakata no ta rimin. Ki ami kara ki kam ta ko pe na rang ko ngora, kan tangiri an stupa ya paro an na rako ngora ki rakata no tan te tai na ro. Ta yo kare ite ki na ko ira yon te nampa e istuwa ni me wa wo wa. Wo wa ruwa wa vanua istuwa vanua. Istuwa ni me wa wo wa. Wo wa ruwa wa vanua istuwa vanua. Ke email nakon taipei.ramuz ayo ramuz ay ramuz kz at educate.org nako akyari ki kamponan email na ba nakon taipei.ramuz at educate.org ke .org kambesin daka.

0: Quando mi ori, ai vai ron ron ik no ram, ke asen kata prof aki. Men na ron ka ron ron banan ke ves. Ron ron na ben mayu, ron ron te pete pek, ron ron na ben na be. A ke na ta ron wa ka na koim, i ron ga yeri na ta tribe te os. E na ti me tok ta ta wan ra kan ti oni ya ni mo men te pon ga yu e te ka pon ga te buina ni ka ro ko te kon pon, e te buina go wa ye pon te pete pa te ri ka yu. E ko ata ke mente met ke opisin ta wan kanuan pong me beso pa arietan te onia ni pong a kane pon wogwa te smare wanua ke te mita ke ni kona anda kariki. A kawringa ki na ake a mea kanua kane me metanu in tepe pa anaria ni paina te taratara roi o ni paina te tatau roi in tainako na koni ka anga ake na kona andiki men te onia a iuo nga iana poni kona anape nta o tapo ai ka arinanu me metanu in tepe. E kakawa ki te ongora na kundan katanua ta te met. Are ena te ime tuani ka kanako iri na nante eriu o nana Facebook page I pukin tau perani ka anga ke anako na andiki. E sana kampana te tau te akai te Kiripes Coconuts Development Limited. Nanganako wawa te simare wanua te mirio in te tara anako te tau te akani Kiripes nunga pui me wanua iei pumin na wakas te ririke iu nana manepe te manepe ni meonga tabu yambu. Te maisa iu are pon nana raka te kampana ai te KCTL are ea sana karikea Ike ea wata ki iro unte pono mi CEO, men te kampana ane en roana ki mea anasa pepe aire nana pepe tararua te kampana ane e potu upateriki, oani pusmaia ki iro un peresten stanes maamau. Enge nani o te kampana e te KCTL pun te ua nana pepe meipua kon ana eso ui te tau teaka. Oe kura kura nana unte rapata ni pusporo e te Kiribes Islands Football Federation, ni karikira ke te takakaru e te pusporo entero, Pa enakona ane veka riki te maneka are ieta riki Kiribes. Eko ataki mente ki pandeta ia iu au aisu wanka iepe makoro a ke asan ka paka aroo na peia nte ririki ei. Pa Peru, Nonous, Arore, Ape Meme, Ape Yang, Tapueran, Hawaii te eraina. Au ape aika I a ke asan ka reke ispaia aika poro ni pusporo te pam pira o pure ki bukia tantara rua te pusporo ke linesmen. E kana kua panana kif pa abe a ke ate imetua ni kaka pakai aia application fee ke roon na peia. Au ena mai sirike ena kona ni kareke ena ia painta kakaru. Au ni mwani paia ki puki ni karawan te angareidei yo ante pusporo na ia pa makoro. Ai erangi ni kakapa ki puki ni kareke rake andike e taarena au aia atatai yo ante takakaru ate pusporo. Honde ita nongora amrong roon na pente pitipeke. Esa sare Henry Amuna, arete ipukin te Cook Islands, nangana ke anapeu ntokanikai e te Miss World Oceania wawatanga wapu ime onowa nte weekend e anako imi nte kena ipuakon. Te top 20, nte ka isipu ime tenu wanikapo nte Miss World are esa ni karavaki on Vietnam. Henry Amuna pon te menna me ipuako ye te bupu atenga unme te menna taanikapo nte Miss World wawatanga wapu ime onowa ane. Ari yakapene te wana ayana makaina ni kapu yoan karinan ay kaka kakoro. Ari erika irouna te Miss World wawa denga wopi meono wapon holili mona mende Dominican Republic. Au numenda kia katano taki dariki na kiari kina pia kanua ngaya paputun naine men aya consonants a kia mananga meyei. Eta Henry Yanguna parikin tiara irouna e te Oceania Queen ki te Miss World Oceania Puente tokanika ia epupura, sakisi ipukin te Cook Islands, me ipukin te pitipiki epanin. Isan te ekin nana ripota te Hawaii News Now, pa nrokon tiang ipuaka e te lowe on tairikin te monipong, o iapunika me te te pawa ni monipongin te kawapong, o nurupeke itape wa aus a kia mena imetan win tepe. Isan kai te US National Weather Service, ni katokia na kauring ni kapeni, me tiang ipuaka. Me ete imetua ntea kinna pa usin nao men loweo ena punte imetua o nikona ani karike ika anga nako iyo ameta. Nkai ena puntangin korakora nape kasisikin teira ina nunta pe wate ponga ika anaroko ari ena ruosi apen Hawaii ni kapeni. Ponia ina pe tirirome pa ena kona andiki ta ian ranga aika akarina. Me taku toiwien hengeta kainte makoro ea kawai pa yawakina no iankai iesan nako korakora ntiangi puaka. Apen Hawaii e Kauai poningai a erangi ni korakora rotakina. O esa te rapata men de Pacific Islands Forum at the Pacific Fisheries Agency ke te FFA ni karike te kanuanga at the Margarita, Lisa Lang Medo, men anarapata te United Nations at the Food and Agriculture Organization ke te FAO ipukin kinakin ayay karike peitani kai ridin tebe tebe ke ibukin tararuano perungan roi te wakin nakawa na yamerawa. Te tarikita seneran tefe yo Dr. Ku Tongyu, ngay hari yang anako te metera anya na kon te tarikita senera de FFA Noan David Park. Ntaini kawakannan katinipuy may suwani po we tefe yo Committee on Fisheries na netkwata tefe yo yon rom. Jose Luis Tecato, ari iete ipukin te tauteaka ni Mexico, ari anatauteaka ngay ari putoka te kanuanga ay, epondroko na pentain te anga kanuanga ane. Demetera at Margarita Lisarang Mero, ekakana kwa kinikato wawa te ridiki ani kona anteke iron temen na ketera patari iasan dang india na kona waki iani karawan anakaini pere te FAO at FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Andita nung ram roron apen na nabit. Iasan na mga kibera kinkai po ang dioera na kong tepo po ang teturam nte katene po mi imini kasi yantayantang kinipa iron Amerika o Iran nte makuro ete Kof region on deitaki. Me kasi yan na pe anata po ni karo oera Saudi Arabia yon Houthis may hemen. Nte taidi kena ko o etako Amerika pa e kasi ni mewa anakaipugin pa Iran pa po ni mini kasi yan anakaipugin po kairon Iran. O ito ko na tangan ni po ka Iran at the Revolutionary Guards pa iasa na pang kay ni kasi wanunga kay buke ni pa o wawa na kay buke ni po ka Amerika ni ko takin na pe me anapay sa Amerika yon Jordan. Ito ko rikite Guards pa inayangwa na pe ng kay katapuan te po si Iro ya kay buke nte merawa isa ni kong te Strait of Hormuz at the Caribbean Sea. E riposin na nape Uthis are ipoto ka kiron Iran pa yesa ni karawan na kapakapom nape South Yon Hemen. Tepongin na imin kakipena na drone na wana misaira Uthis are ikavrura ka itapewa anatapo ni karopa South Arabia. O isa terapata ete UN are itararwa ita yan nuclear power na nga aran Iran na konti Security Council ipukin aki Iran na nun tapena yan denan Proliferation Treaty. Temo antay ni Karawa kinakon Iran ni nanon wapu iteririki. Akapata ya kaini peyre an ya kain tepependara ruan di International Atomic Energy Agency kite IAEA na ya po wiyere koroya yon Vienna. Eta ko baka rukuan rongon ana nuclear material Iran naron maisin de uranium ay ka arangin korakora o katokan karukuaya ana tan tuto te IAEA nana tapuaki e ka koro ye yana nuclear power Iran poningaya ai ka akari ka wota kira ke ante kana ye ina konte security council me Iran erangini ka paka kana mo ste IAEA yane ngai e pondiki akituo nana nuclear bomb men min ai apuaka Amerika me iterera na konna pena kora pai bukin ngoram awakan ne mo tokin nam rongrong ake asari kin gata urabaki men ana ru ne kare ke rongrong panani kiri pes kona meli men the ministry of fisheries and ocean resources ni mangana at the coastal fisheries division yambo ukan na tay patira ka para para am te kainin na kun akawakin merin nagara at kime Ing ayo ta kainin pun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at tikime. Ngaya rirangin kakawakin ako yung testo ang uraan te pungay, o kung nagay na ta kakawakin tikime, ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin tikime na kun aramerawa. E katimetua ni kaysa karamerawa, o men katimetua merungin merin a pera na rontiani ki asipun tari. Yokunahan di kipamiya ikay kawaririki o merin di kitari tapewa ni kamenuya yay. Yokunahan di kipangaya te sakamenua a pera kilipes men na urupaiti no. Ipo bukin kai saha taari mento mekin pere kata peua. Yakati metua te karikimane o te reita ni meau itaari. O yakati metua reken kia marake ipukin tena sini kiripes. Tira te kangang kane te metua nakin te kime. Yasa ni karawa anaka metepai te tabun nakawa o ikunia pa te kime yarangi ni karaku mtiaruari yarangi ni kangang arun anakapung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipe te arun na yakapung. Nkana ameina kutena ni kime o ikanganga ni kaispua na meni kariki te kime. Yokuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiyo o inamenga meauna naki kapung. Ene te metua akawakin te kime. O wan nere na kona ni karika wan te kime meikiri pes. Ena keiri kagi te karike mani o tia marake. Ena rangin rota ki meauna na otapanin tira kai ke te reita ni meau itaari.
1: mayare tira amma ko tena sini kiri pensi ni go ko kinte to kwate ha ma ma yo ira no non tagai ni peiri ai ni ka to ka mo ana kinte kime i bukin da de meto an ka opain ara merawa ti pos kere ta kina ko no bisin te pota kina ka wai pai ki ke yam po yom isuan ni awa ki awo to wana ker wai war wai wa ki isuan ni awa ki awo to wana ni awa wo wana ni awa

Kanne kain de the West Boys ki me kone yane me ne kun dia sipu. Wa wi me wanu wa diminishna kun jawa wanu wa yore me uria from 89.9 spasani iteroroi jawa isu wan de the moen dairi ka yoke o yon kan de dairi senang wariki ya mu katana wata ke tangira ki na koya the moen dairi de dairi ka yo. O na koya na member ne kapene Ake asa ke anakatano da ke ango na koya na memba ni kapene ke asa ni kapaka ayabiri meuri ene menga korowa na paparo ai tveki ke ango na kon de kono bon de bui meru ai wan de betemba wo tanga wo bi me ono wa ne mo men tiawa de bui me wo wan de tawano ngayare kama nanga kapaka i kapo wan na mebiri na kon ke kama amang kapakai kapuwan na mibiri na kon ntaray na abisin de kiuka iyan de itay pairiki. Mayroya kain de kengo executive board members. Oh, yagata nota de ANZ Bank pa ano abisari bison de sports complex o TUC KTC compound and tema to anuki men de mone pong na konta kan mepong ni teran ruai wan te nga pong na kontia wo wan pa kan tai ni kara ko tene buin te petem bo wo tan nga wo pui me ono ana main office ANZ bandre pa na uki na kon tai ke na uki na pa na kon tai ai kai de ko na pong te buin me ruai wan te petem bo wo tan nga wo pui me ono men cha ruai wan te nga pong na kon itiran wo wa e ke itiran wo wa de pagantay. Ekainis, kaukakin na main ANZ bandaya pa ibukin buo kayo ama ta kaya arere ki ilaw yung bana ni buo buo kinaroon na ikay. Tamana na kimakuri, tamana ni kara, o tamana na mauko. Takaw rin ba ayaw takapena ni kona pong ibukin takaw ki bank account, imay ninin ana office ipeso sports complex on TUC in KTC. Are anabene nin denebu in debetembo wo tanga obi mono wa ama da kona ni kawara ENZ banda yapa are na timeto nu ki bukin kare kya na mi bank account imu in detai are a niya yan obis ENZ yon peso o NTUC sika unga yeta boto na mata pa na kapunga na yukin tapo na kauki account yon peso o TUC nga yana pen ntuki kapunga na kia ke nin denebu in debetembo wo tanga o obi mono wa Anda rita orang kan memang kata nota dan orang kau ti.

Nakuya, nausubo na cotton nemia. Anausu yon biru nikunau. Onotoa o nakun tarina Korea nebum Mary. Anasimi yon debitowea. Nakuya, nausu tamena sinana aika boboya o roruame. Sagosa metenono kawa kipaya kaya kawe tiana takaro. Tebu, tesebu. Tesebu toru e tangira ki raura. E pea kua poboia. Ndebong e taka tenebong. Ruaiwa ndepe temba o e tanga wopi meonoa. Pokine metena e ponukoro arakina. Sena karaui nanora pa a iyo pointokira nikapene. Evene rapatana iralikia puna o nasina ndoko suwei neverevere. Aina kai yaki Ntarakin meroiru inda patana. Ayo chanene ya tangirek pahirian takatan watan tanu kawa kia yo.

0: Ane doare te ntekapu si ba te ntekapu me kunana ne kos pasan nung raya kin nane ke te kopas ne ko ke me kanu ane pe ana wowo te te te mo ntai ka yo ngai re ya te patuan ka ka baur kore ke te sa ora ya pasar po anu ke ye ra ka tano tang kore tang ne ka ka kina tau watai ngana kore ke te te kora kunam ya bari kena pe te tawate ya na kauri ngora bate te sangora pare ye ina pam kata am kongora re tangira kira pena ngora ndai ri kayu ke te ta kongora re te ta kau mesu a ya kara kin kau mesu ma te ye na ngora ngana ne te kota na kon ruai wa
1: kata nu ta na hoye te potan na meta building primary tent fees of regulation 2026 Ibu beri debu tak ini makuri. Ibu kini makuri yang kari kira ke. Awak tiada tuan korakora nikahkan kami. Payasan kapata kiran di cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ini nanti bina tuan asun dari dikiyo. Tesuaiu, ikatnya ibu kini kami tata kini kaya akainan waki naran tuan apun arum pokona kangan kari kita karya ya. Ibu kini te makuri kata ite. Wawa te pakamane ibu kini karya ham am kata ite. Te nua arun suan am kata ite. Te kawa te kasua ibu kini nak kiran naran suan te. Tiono wa na makaina ni kongura. O ni kakatawroa ya yon kai ya korawa ki main makurian. Suwan te kateite ya po. O iraki ni kanuan te suwa yo. Te kongura na koya te pota nome te kairaki ironga na sim te mise. Men nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inananda in te kongura. O wa na sim te Quality Control and Inspection Division. Ana makuri me tahan na pepe. Kampana ni kateite. Tahan ni makuri ya te kateite. Tahan ni kurutami. Anoame tate tau teaka o hatapio wariki ni kaparapara taka ini pehre yu o po utuhan taka katau roi bae nei raspon taka teitei. Imane karawagin taka teitei o ina pundia iti bota noame taki okoraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin takariaya yuan wakinan aki ka teitei. Ika kawakin epe pa ina ataki roi iti bota noame tapa yaki kunaan waki taka teitei na kian takariaya. Ibukin rungurungun toko angurai yu o anapun penan sipa waki na nan official Facebook page mise o iti mise websites on tapi wari kita pun kaumura. Ibu kini rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparam sa kainin na kung akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo ta kainin pun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testo ang urante pong ngay o kung nage inatang akawakin tikime ipukin na ramerawa. Ay kay tapi waka kawakin dikime na kun aramerawa. Ikatime tuan kay sa karamerawa o men katime tuan merungin merin aperan na rontiani ki asipun tari. Yukunan diki pa niya ikay kawaririki o merin diki tari tapi uwa ni kameno iya iya. Yukunan diki pa ngayat isa kamenua apera kilipes men na naurupay tino. Ipubukin kay sa katari men to mekin pera ka tapi uwa. Ikatime tuan tekarikimani o tirita ni meaw itari. O ikatime tuan rekin kiamaraki ipukin tina sinikilipes. Tirata kangang kanete imetua na kim tekime. Yesu ni karawa anakamete paite tabun nakawa o ikunia pa tekime yerangi ni karaku mtiarwari yerangi ni kangang arun anakapung. Tekime ikainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipeti arun na yakapung. Nkana ameina kutena ni kime o ikangang ni kaispua na meni kariki tekime. Yukuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiyo o inamanga meauna naki kapung. Enete imetua akawakin tekime. O wane rina kona ni karika kuwan tekime meikiripes. Ena kirikagi takarikimane o tia marake. Ena rangin brota ki meaw na notapanin tira kai ki tirita ni meaw itaari. Ngayari tira ammanga nkoe tena sinikiripes ni ibubokin tetokwa teka nganga yu. Ira nanan takai ni peiri ayini katoka muan akin tekime ibukin katimetua ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon nabisin te pota kina kawai bayi ki ke yam ko yam isiwa ni mea wakia wo wato wana ke ruwai wa ruwai wa ke isiwa ni mea wakia wo wato wana ni mea wa wo wani mea wa. O waika ingani kawrin tapewa men te quarantine office ke te kana kopai na kusina nebu. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ndiki to wana tiawa imain ukin te kasine o nin te tayari roo yei te wana kipe. Aika i merin taari tape ua aika katapua ki ipano kwa iya nako sinarebu. Te varu o te nere are o uko o apun tapua ki kana kwa iya. O wei tiyo ni mete pia kua a tapua ki nebe kana kwa iya. Anaka uring te pota ki nakawa i bukin sana ki tape ua merin taari narunda ikai. Te vere e uwa te keichi yon te menda te pasensa. Tepun ni mewa te keichi yon te menda te pasensa. O wei tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menda te pasensa. E kata uwa ki ma te mais e konani kana kwa ki yon dinanin. Merin tari aikai ngai etaraki baya mannan rota ki maisia ndeta ya yu. Pa meni gara wakin naikai o enapun teimetua merin na pera neki baya kwa nipua ibukin teroro to wana na to wana. Ibukin diki rongorongona reita ki mewa pisinte pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mewa akia wawa to wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wawa to wana ni mewa wawa ni mewa.

Katanwatan ako yate putan namata. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipukuray debo takin makuri, ibukin makuri ang karikirake, o katimatuan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natipimatuan ang soon, deliriki ayo. Deswa ayo, ikatiyag ibukin kami atatakin itay ka akay na nwaki, naruntuan apun, arumpo ko nakangan karikata kariyaya, ibukin te makuri ng katay-tay. Wawa, te pakamane, ibukin kariyakan am katay-tay. Tenua, arun suwan am katay-tay. Te kawa, te kasuwa, ibukin na kiran nanun suwan te katay-tay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay karawaki main makurian suwan te katay-tay apu o ilaki ni kanuan te suayo. Te Kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men na narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni katay-tay tahan ni makuri at katay-tay tahan kurtami anuami tate tau teka o tapi wariki ni kaparapara ta kay ni pehre yu o po tuhan ta kakataw roy pa inay raswan ta katitay. Imay karawagin ta katitay o inapundi ito po ta nami ta kikuraki aki na katitay panatare pa yey kay nanwakin ta kariyaya yu anwakinan ay katitay. Ikakawakin na pepa inataki roya ito po ta nami ta paya kikuna anwaki ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungun to kong ura yu o anapundi pa nasipa waki na nan official Facebook page misi o ite misi web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Buen día, mi hermano. Me interesa el nombre de mi hija. Y no puedo ir a Nang makatama kato tayo kana ma te terun kare kare kare bagin na mukapen yan tayo nung ora te a nung ora na pamayo te bete kame atyan na pa ngay mo inang kana a kaya na kare ay arawo wana pang kana ay mo ina na kong ora kana na kona na pende kana koyer pende na kote rin na te tepe kora ane na kaya kawo masu na karo kwa pano po ora ito po ina tayo desa musirawa na pa kana wante tayo di kayo yan mauri pamayo tina po ina.

Kone meori, ai kai rongrongo i puke nongra ama kia san kata prafaki. Menna na roo ni kare ke rongrongo pana ni kire pes. Rongrongo na pe mayu, rongrongo ni tepe tepe ki, o rongrongo na pe na nabe. Ake na ta vroi mare kata na koe im, i ronga i eri na ta teripe e teos. Ina ti me toa kata utawan rakan tio ni ya, ni mua men te ponga iwa e te kaapunga e te buina ni karuku e te konupung, e te buina uwa i eipungi tepe tempa te ririke iu. E ko atake men te met ke opisin ta wan kanuan pong me beso pa arietan te onia ni ponga kane pon wogo e te smare wanua ke te mita ke ni kona anda kariki. A kawringa kina ake a mea kanua kane me metan uin tepe pa anaria ni paina te taratara roi o ni paina te tatau roi nta inako. Nako ni ka anga ke na kona andiki men te onia ayo ngai ana poni kona anepe nta o tapo ai ka arinano me metan uin tepe. E kakawa ki te ongora ana kona na katanua ta te met. Ari, ena te imetua ni kākana koi rina nun te reiriu o nana Facebook page, i pukin tau pera ni kākana ke anakona andiki. E sana kampana te tau teha kai te Kiripes Coconuts Development Limited. Nangana ko, wawa te smare wanua te milion te tāra anakon te tau teha kani Kiripes, nunga pui me wanua iei pungin nao kas te ririke iu, nana manepe, te manepe ni meunga tabu yambo. Te maisa iu, are pun nana raka te kampana e te KCTL, are e asa ni karikea. Ike ia wata ki iro unte pono mi si iyo, men te kampana ane roana ki mea anasa pepe aire nana pepentara rua, te kampana ane e potu upateriki, o ane pusmaya ki iro unte peresten stanes mamau. Inge nanyo te kampana e te KCTL pun te uwa nana pe meipua kon ane eso hui te tau teha. O e kurakura nana unte rapata ne pusporo e te Kiripes Islands Football Federation, ni karikira ke te takakaru e te pusporo entero, pa enakona ane veka te maneka arieta, riki Kiripes. Eko ataki mente ki, pandeta iaiu au aisu wankai epe makoro, ake asan kapaka aroon na peia nte ririki ei, pa Peru, nonous, arore, ape meeme, ape iang, tapueran, avai te eraina. Au ape aikai ake asan kareke ispaia, aika poro ni pusporo, te pam pira, au purea ki bukia tantara rua te pusporo, ke linesmen. Eka na kuwa panana kif pa ape ake ate imetua ni kakapakai aya application fee ke roon na peya. Au enamai sirike ena konani karike ena yapa inta kakaru. Au ni mwani paia kipu kini karawanti angareidei yon te pusporo na yapa makoro. Ai erangini kakapa kipu kini karikira kiandike ye tarena awa yadatai yon te takakaru ate pusporo. Hondeita nongora amdongoron na pentepitipike. Esa sare Henry Yamuna, arete ipukin te Cook Islands nangana ke anapeu ntokani kai e te Miss World Oceania wua tenga wapu ime onowa nte weekend e anako imi nte kena ipuapon. Te top 20, nte kai spui me tenua ni kapo nte Miss World ari esa ni karabaki on Vietnam. Henry Yamuna pon te menna me ipuako ya te bupua tenga on me te menna taani kapo nte Miss World wua tenga wapu ime onowa ane. Ari ia kapene te wana ayana makaina ni kapu yon karinan ay kakakokoro. Ari erike irouna te Miss World wawa tanga wopi meono wapon Holili Mona men de Dominican Republic. Au numen na kia katano taki rariki na kia arike na peka nuangaya paputun naine men aya consonants a kia mananga meyei. Etak Henry Yamuna pariken tiara irouna e te Oceania Queen ki te Miss World Oceania. Puente tokanika i epubura, sakisi i pukin te Cook Islands, me i pukin te pitipiki epanin. Isan te ekin nana ripota te Hawaii News Now, pa nrokon te angipuaka e te lowe on tairikin te monipung, o iapunika me tia te pawa ni monipung in te kawapung, o nurupeke i tapewa aus a kiamina ina tanu in tepe. Isan kai te US National Weather Service, ni katoki ana kauring ni kapene, me te angipuaka. Me ete imetua ntea kina pa usin nao men loweo enapunte imetua o nikonaani karike ikaanga nako iyo ometa. Nkai enapuntangi nikorakura nape kasisikin teira ina nuntape wate ponga ika anaroko ari enaruosi apen Hawaii nikapeni. Ponia inape terirome pa enakonaan dikita iyan ranga aika akarina. Me taku Dorian Hengeta kainte makoro ea kawai pa yawakina no iyankai iesan nako korakura ntea ngipuaka. Apen Hawaii e kawai poningaia erangine korakora rotakina. O esa terapata men de Pacific Islands Forum at the Pacific Fisheries Agency ke te FFA ni karike te kanuanga at the Margarita, Lisa Lang Medo, men anarapata the United Nations at the Food and Agriculture Organization ke te FAO ipukin
kinakin ayay karike peitani kai ridin te bete beke ibukin tararuano perungan roi te wakin nakawa na yamerawa te tarike te seneran te fe yo Dr. Ku Tong Yu ngai hari yang anak te metera anya na kon te tarike te senera de FFA no one David Pahok Ntai ni kau kanan kati ni pui meisi wani po wii te fe yo Committee on Fisheries na ne etkwa ta te fe yo yon rom. Jose Luis Tecato, ari ete ipukin te tau teaka ni Mexico, ari ana tau teaka ngai ari po utoka te kanuanga ei, e pondroko na pentain te anga kanuanga ane. Te metera ade Margarita Lizarang Mero, e kakano kwa kini katoa wawa te ridiki aani kona andeke iroon te menna ke tera patari e asandangin lia na kona waki yaani karawan anakaini pere te FAO at the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Wandita nung ram rongron apen non nabe. Desa ni mga kibera kinkai poon di oira na kon te pupu ante turam nte katene pongi imini kasi yantay yantang kinipa iroon Amerika o Iran nte makuro ete Gulf region on data ki Makasiyan na pa anata po ni Kara Oira, Saudi Arabia yon, who this may hemen. Detay di kaya na ko o etak Amerika pa, e kasi ni mewa anakaipugin pa Iran, pa po ni mi ni kasiyan, anakaipugin po kay Ron Iran. O etak na tangan ni po kay Iran at the Revolutionary Guards, pa esa na pang kay ni kasi, wanunga kaipugin pa, o wawa na kaipugin po kay Amerika, ni ko takinape, me anapay sa Amerika yon Jordan. Eta kuri kite cards pa ena yang wana pe ngai kata puan te busi iro ya kai puke nte merawa isena ni konte straight off almost at the Caribbean Sea. Edi posin na pe uze sare e poto ka kiron hi ran pa esa ni karawa na kapaka pom na pe south yon hemen. Te pongina imin ka ki bena na drone na wana misaira uze are e kavrora ke ita pe wa anata poni karopa South Arabia. Paisa terapata ya te UN, hari etararuwa ita ya nuclear power nanga aran Iran na konti security council, ipukin aki Iran nanon tapena, yaan tenan proliferation treaty, temuantai ni karawaki na kon Iran inanon wapu iteririki. Akapata ya kaini peaire aane kain tepepentararuwa ante International Atomic Energy Agency kite IAEA, na yapo wiere koroya yon Vienna. Eta ko pakarukuan rongon ana nuclear material hiran naron maisin de uranium haika arangin korakora o katokan karukuaya ana taan tutuo te IAEA nanatapua ke ekakoroa ye yana nuclear pawa Iran poningaya aika akarika wotakira keanteakana ya ina konte security council. Me hiran erangin kapuakakana mos te IAEA yane ngai epondiki akituon nana nuclear bomb Men min ayapuaka Amerika me iterera na kon na pena. Kurapa itukin nong ram, awakan ni mua tukin nam rongrong akia sarikin kata urapaki, men anaru ni kareke rongrong panani kiripes. Unameli, men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iyampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan si kainin Nakon akawakin merin na pera ete kime. Ing ayo takainin kung katapwakan na nakin ki akawakin merin na pera ete kime. Ngayari rangin kakawakin ako yung testa ng uraan te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime nakon aramerawa. E katimetua ni kaysa karamerawa o amin katimetua merungin merin a pera naruntiani ki asipun taari. Yukunan di kipaniya ikay kawaririki o merin di kitaari tapewa ni kamenuya yay. Yukunan Andi ki pangaya te saka menua apera kilipes men nana urupai te no. Ipo bukin kai saka taari men tuo mekin pere kata peua. Ya kati metua te karikimane o te reita ni meau i taari. O ya kati metua rekin ki amarake ipukin tena sini kilipes. Tira te kangaan kane te metua anakin te kime. Yesa ni karawa anaka metepai te tabun nakawa o ikunia pa te kime yerangi ni karako mtiaruari yerangi ni kangaan arun anakapung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pepe tiaru na yakapung. Nkana ameena kutenaani kime o ikangaan ni kaispua na meni kariki te kime. Yokuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiya o inamenga meuna naki kapung. Ena teimetua akavaakin tekime, o wanne erina konaani karikaa puan tekime meikiripes. Ena keerikaagi takarikemane o tiamaraki. Ena rangin ruotaki meauna nootapanin terakai ketereitani meau itaari.
ngaya retira amma apo te na sini kiri pas ni bubu kinte to kwa te kanga ngayo ira nanon ta ngai beri ai ni katoka moana kinte kime ibu kinta di meto ane ka upain ara merara di pos kiri ta kina kon mabisin te pota kina ka wai bai ki ke yam ku yom isiwani mea wa ke wo to wana ke ruai wa ruai wa ke isiwani mea wa ke wo to wana ni mea wa wo wa ni mea wa o wai ka ingani ka uring ta pewa men te quarantine office ke te kana kopai na kosina ni ku ukin o inin te quarantine office En auki te quarantine office ipondi ki to wana te awa imai nukin te kasine o niin te tayare roko yei te wana kipe. Aika i merin taari ta peua aika katapua ki pano kwa ia nako sinariku. Te waro o te neve are o ko o apun tapua ki kana kwa ia. O wai tio ni me te peakua a tapua ki nape kana kwa ia. Anaka urim te pota ki nakawa i bukin sana kin ta peua merin taari narunda ikai. Te vere e wawa te keichi yon te menda te pasinsa. Te pun ni mewa te keichi yon te menda te pasinsa. O wai tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menda te pasinsa. E kata waki ma te mais e konani kana kwaki yon dinanin merin taari aitai ngai e taraki baya mwannan rota ki maisia ditai ayo. Pa meni karo wakin na ikai o e napun te metua merin na pera na ki baya huwa nipua ibukin te roro to wana meto wana. Ibukin diki rongorongona reita ki mewa pisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mea wakia wo watu wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wo watu wana ni mea wawawa ni mea wakia.

Tukaranamay ron na Jojo Kim, ako na na Forever in My Life, at tabuy may suwarik na minisan ako ng jawa tabuy nang tatay di kayo, yun may uri from 89.9. Sana, ang uray riyakan de, pusikya taos, may ako na yan. Out of this club.

0: when the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan si kainin na kun akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo ta kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testang urante pong ngay o kung nagay na ta kakawakin tikime ipukin na ramerawa. Ay kay tabi wa kakawakin tikime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaysa karamerawa o amin katime tuwa merungin merin a pera na rontiani ki asipun taari. Ikunan di kipa niya ikay kawaririki o merin di kitaari tabi wa ni kamenuye yay. Ikunan andiki pangayete sa kamenua apera kilipes mena na urupay tino. Ipupuki ni kaisa katari mento mekin pere katapiwa. Ikati metuwa tekarikimani o tirita ni meo itali. O yakati metuwa rekin kiamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira tekangan kanete metuwa nakin tekime. Yasa ni karawa anakamete paite tapon nakawa o ikunia pa tekime yarangi ni karako mtiarwari yarangi ni kangan arun anakapung. Tekime ikainanua roana ni kime mais pa meni maisina o inakonaan pipit yarun na yakapung. Nkana ameena ko tena ni kime o ikanganga ni kaispua na meni kariki tekime. Yokuna mnanga na meni kariki miangkana akia kaispua miangaiya o inamianga meuna naki kapung. Enete metua akawakin tekime. O wane rina kona ni karika buwan tekime meikiripes. Inakirika ki takarikimane o tiamarake. Enarangin rota ki meam na notapanin tirakai ketireitan neau itaari. Ngayari tira ammangan koe tena sinikiripes na ibubuokin tetokwa tekangang ayo. Ira nanon takai ni peiri ayo ni katoka muan akin tekime ibukin katimetuan kaupain aramerawa. Ripos kireta ki nakon nabisin tepota ki nakawa ipailiki ke yampu yom isiwa ni mewa akia wua towa na akia ruwaiwa ruwaiwa ke isiwa ni mewa akia wua towa na ni mewa wua ni mewa. Owa ika ingani kauring tapewa men the quarantine office ke teka nakopai nako sinanibu. Ukin o inin the quarantine office. Enau ki the quarantine office ipondi ki towa na tiawa imain ukin teka sine o niin te tayari roko yai tewaana kipe. Aika imerin taari tapewa aika katapua ki panakwaya nako sinanibu. Tewaru o te newe ari o uko o apun tapua ki kanakwaya. O waitio ni metipea kuwa a tapua ki nebe kanakwaya. Anaka uri ni te pota ki nakawa ibukin sanakin tapewa merin taari narunda ikai. Tewere e uwa te keichi yon temenda te pasinsa. Tepun ni mewa te keichi yon temenda te pasinsa. O waitiang e tepuina maisina ki ana kuis yon temenda te pasinsa. E katawa ki mwa te mais e konani kanakwa ki yon rinanin. Merin tari aitai ngayetaraki baya mwannan rota ki maisia ndetaya yu. Pa meni karawakin naikai oe napunti metuwa merin napera meki baya huwa nipua ibukin teroro towana metowana. Ibukin diki rungurunguna reita ki meopisinti pota ki nakawa ipairiki ki yampu ndenampa ay isuwa ni mewa akia wawa towana akia ruwaiwa ruwaiwa ki isuwa ni mewa akia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Men na rongo ammo te pota ki makuri na te fisheries wasiran te tai yong kan ipon si awa te tera te business na konroi pon jawa te buen te tai rike yoke ayo kan te wana kunam mare yari ne pai ka pen na pa urine ne bukin te tai rike yo kan te pa na korang na pai karon nam tai rike yo bukin kai na kinake sakai na pa kanon te tai rike yo kunara te korara yo mai run te wara te ki boi te kunara ne boi ya sanga kuna rayu pai pun kuna napan de pun kon wan de meu kai sen ka kawa kini de pasen ti meton ku kurai no ora yon meu refa mai chinan point 9 mangke semanu wa kini kan ko tai yo de kan ma bor par de sen ma sero yi

yanguia nte ministeri te wana te tanga nte te ye kas pa meri akia tangiria ba enarang na horai te kataka ye ningen ai nga yare yanguia ba ana ki unun nga yare ngana ye te ba ya ya ki poroi ni yanguia o te ware te pute mani ene pe ni ki tana tiaus on siku isena ni ni karogwa e mera una nona on tuki unna ing kesina batera eri ki muina imuin te bimene mewa te ridiki ni yein Apun nak ia nape tetapi tuana, eh, ini ke yai uniya tangai kai. Metuar itu buat mana, yang ni pesan natai norak, norakin ate flu, de maisa ate bupua, de nepui maisua tetapi, ibu kena payah maisteri kan natai ni memenai senan pun tiaus, nakon ne memenai nana. Konoria, apun nak ikon anda nak ia tiak borai ni yang uiru ya tanga, enapun dia ini yai tiak borai ni yang unu payah ni kapane. Awatia ki boroi ni yango, ikuna andangi ni wata riki temerurung, awatia na koroi, nkana awaya nsipaya na mekin me aya kuawa, me tenano ni kuawa, ni paini kapeni ya kiaki boroi ni yango yei. Tepaya na kona andiki nkana stawiara na mekin ni nanora inanunditai ya rangini meen, awayaru ni astepe ni katitia rabatan teon, ni karokuwa titai arena ngepetau yei. Onkana ya repetau, awasina bunuru inanora, awananuia buura, ya anaresaki kamen sipayara na mekin me araka nganga, me titotoa na kindano. Mepunia inapetaita bewa, akisina pundia inikariaya pasina haki puuroa ini yangu yei. Teko akuru imerena nte kurakura, titikateka ni yein eka kukurei, awanaki ya rangini bubura ya nganga, ponarunte buute maane metiaini imuine ya kaunteka. Onkana etu kitiaki puuroa ini yangu ane metiota, awatina kuroi, Aina pundeki rom, titekateka ni yein e emerurung o amenika kukurei. Titekateka ni yein e yaki merurung, e pundu si yei patebu temmane metiaini, e nareisina kwa roya ni pundika merakia ipo ni iroya, o anunuwa ni nanunupo me wiki imuinu unia te wana me te wana. Aroya ane enatape ndiri kirake ni pwakaka o anrota aron tekatekaya. Awande bukina nke ere ire inia taani iri iria yesu ni kangai. Ntapitai awake teka wanganga nteun, sinkana apundia ibukina. Mesaki ibukin teka muamua, metipepeka ni kawai. Metai te imetu anstuku ni un. Tai yangoya pokona mesu awakoun. Siria inuwaya ni meruruwa kina raka wanganga awa nika parapure. Yesu ya taya pankana sti imetu anun, awa yarunna eskari kiraki ariki buburan unra me araka iriripei. Awa yarunna sina wawakina kanwa narapunga ya puu me unra akinkuwa nanwa. Nga ya timetu answa imenroa ya kinaki. Pusia amsaka meu kaparanda mpure papo nsinga ya kona anipisiko. Awa nikarika amtekateka ni yeini nanunte kukua uwa. Awa titangira are kukainanoia. Nga yare ya muia nteminisei.

0: ngoiya nte minisei. Te wana te tanga nte teye ka aspameri, aki atangiria pa enarangi na horoi te katekaya ningein. Hai ngayari aya ngoiya pa anaaki unuun. Ngayari ngana yei te paya yaaki po roi ni ya ngoiyei. O te ware te pute mani enepeni ki itana tiaus on siku isina nikarokoa e mera unanona on tuki unna. Ing, kiesina batera eriki muina. Imuin te pime ni mewa te ririki ni yein. O abunna kia nepeti taito wana e iriki yei unia tanga ikai. Me te ware te pute mani yarangi nipesa na tai noraki. Noraki na te flu. Nte maisa e te pupua te nepui me isuwa te tai. Ibukina pa ya maistirika na tai ni miemene isina nukun tiaus na konne emena inanona. Honoria, e pwenda ki konande na akia tia ki poroi ni yangu iro ya tanga. E na pundia ini ya itia ki poroi ni yangu nupahini kapene. O tia ki poroi ni yangu, e konandangini wata riki te merurung, o tina koroi, nkana awayen sipa ya na mekin me aya kuwa uwa, me tenano ni kuwa uwa, nipahini kapene ya kia ki poroi ni yangu yei. Tepaya na konandiki nkana stawu ya rana mekin ni nanora inanuntita ya rangini mien, o wayaru ni estepe ni katiti ya rabatan teun, ni karokwa titai arena ngepetawu yei. Onkana yare petau, asana bunuru inanura, onanuia buura, ya anna restaki kamen sipa yara na mekin me araka nganga me te tautau nakin nanu. Me punia ina petai tabiwa, akisina pundia ini kariaya pasana haki puuroi ni yangu yei. Te kokoro imerenan te korakora, titekateka ni yein eka kukurei, ona haki arangini buura yaka nganga, punnarun te buute maani metiaini imuine yaka untieka. Onkana eto kitiaki puuroi ni yangu ane metiota o tena koroi, Aina pundeki rom, titekateka ni yein e merurung o menika kukurei. Titekateka ni yein e yeki merurung, e punnu siyei patebu te maani metiaini, e nareisina kwa roya ni punika merakia i puni iroya, o nuunuoni na nunupoong me wiki imuinu unia te wana me te wana. Haroya ane e natapendiri kiraki ni puakaka o nrota aron tekatekaya. Awane bukinanki ere ere inia taani iriria yesu ni kangai. Ntapitai awake teka ngangan teun, siinkana hapundia ibukina. Mesaki ibukin teka muamua, metepepeka ni ikawai. Metai te imetua nstuku ni un. Tai yangoya pokona mesu o koun. Siria inuwaya ni meruruwa kina raka nganga o ni ikaparapure. Yesu ya taya pankana ste imetua ni un, awayaruna eskarikirakia rikibuburan unra me araka irikipei. Awayaruna sinawawakina kanwa narapunga ya puu me unra akinkuwa nanwa. Nga yati imetu answai menroa ya kinaki. Pusia amsaka meo kaparanda mpure, papu nsinga ya kona anipisiko, o anikarika amtekateka ni yeini nanunte kukua uwa, o atitangira arikoka inanuia. Ngayare ya nguia, nte minisei.
1: O aneriki kapanen kokan ya nguia nte minisei, takupayangani kona pate tisipangairangi ni kakawaki, inanunte kanuante ngayina ya puweyo. Oh, ratai mungkai wapui temenis sena kondoai wa, tenga pengai ya senang karena kuangkan neken tarumia me tawan kanwan tepung daerah na, kiri pes tarumia kime katan mata. Tawan kanwan tepung ibu kinte ono ni kiri pes me pahana peria kata urawaki, me nopisin tawan kanwan tepung aripison pon dano wan tenga pengai. Takane me pengai tepi me tawan antepi tempa, untuk ika menenan anti awono wa tepakan tahin tepengai. Takatau roi pukin te toi me tanuin tiape. Iai katau tauan te toi me tanuin tiape. I pukin te ono ni kiripes o paanape. Kanuana na ruota ki taapo ika arinanu me tanuin tiape. Takauring iai kararua i taapo a kia ruota kin te toa men teonia. O takatau roi na pe i pukin teonia. E katau taua ki rietan taari peena konan rukun te rieta. E uowa te simari vanua onowa te mita. Wapui me isuwa te minis. Dekarang ay naya na kwa iyo. Nga pangin te tepong ayo takani mepong tepi metawan ang tepi temba. Kanuana ana kunanto tapo ay kaharinan ime tanuin tiape. Kararuay tapo ime tanuin tiape ki aruota kinte to mente teonia. Metuan diang takawring yai katautawan korakoran diang ipukin tiyaono ni kiripes rikita itiramiang nuka o paanape. Kanuana na kuna ni kipena ko paaya ki aki metua. Takauring yei kuna kakawongo na kontawa ni kanwante pong epo. Te takauring na pa ipukin korakoran takaraw. Yei katautawan korakoran takaraw pukin teono ni kiripens o paanape. Dikita itiramiang nuka o paanape. Kanuana na kuna amto tapo ikaharinan men takaraw. Ate takauring kona kakawungona kon tawan kanan tepong epo. Tepai hari kita wanang inang ngata karau mentenang puak ate low pressure, ete ime tuan roo tati onan kiri pes me panape, dikita iteramiang nuka o panape. Taran tia onan kiri pes pukin panape. Ke tia onan kiri pes me panape makin me putari tari. Tengah ina yu, ina wanang inang ngon karau epi epi tia onan kurakuran tapetai. Ndepetepe naono tape uwa. Taran de tairi kita wanang inang mente men karau epi epi te. Ani korakoran tapi tay. Tiang yang metu atau mih meyo ni piri nate pui nakun wapui te not, nakun an kare metu nakun wapui men meyo te not. Tari narangi ne puaka. Taran merake ya pe yang tarawa mayana, tengai na iyo na wana inang tautana men karawa epepete, tapi tapi uwa. Taran te tayri kia na wana inang Mani kara wepi pete nako nepon tau. Tiang eme tua tau mei meyo ni piti nete pui nako nako tepi meni meo te not. E nako nani kare metu nako wapui te not. Tari ena puaka. Tarani kuri ara nuka ope meme. Tengai na iyo na wananginang mani kara wepi pete ntapa tape uwa. Tarani te tairi kita utana ta wananginang mani kara wepi pete ntapani ngapung. Tiang eme tua tau mi meyo ni piri nete pui nakon tepi meni meo te not. E nakon ankar metu nakon wapui te not. Tari ene meripu. Taran no nous tabite uya piru ane kunau. E na uwananginang tautana meni karau e pepe te nakon nepon tau. Taran te tairi ke na uwananginang tautana meni karau e pepe te ane kurakoran tapetai. Tiang e yari ki nakon ne pepe te mei meya ki meyo tari ene roi. Taran no noto atamena warure. Ena wanang nang tautana men karau epi epi ten tapa tapi uwa. Taran te tairiki. Ana wanang nang tautana men karau epi epi ten tapa tapi uwa. Tiang e yariki ani epi epi te mei meya ki meyo tari ena roi. Tarani panape ena rikira kendiringa taran te tairiki ena wanang nang tautana. Tiang e metua tau mei meyo ani pirina tepuina ana kuntipi meni meo te not tari ena merepu. Kawain namakaina yao siroin kai. Oi kata utawan tiura mete ia pusi pukin kiri pes me pahana pe. Ya kan tani ngaki tiura, te inga apa ngayu kiri mungin te inga apa ngayu wapu ite menisi nakon tepi me tawana, te dina nuaya kete semari ono waru wai wate mita. Te ia pusi ngkane tepi mea wate menisi nakon ni meawan pakantai, di etana wu wate semari isu wu wate mita. Tiura rei mungina, tepi mea wu wate menisi nakon tepi me tawana, te tairi kiai. De enterina no ayake te sumare isu wawa te meta. Ani tawan kanwan te pongi pukin kiripes me panape. Ayo na pangkani pukin tiaunon raina merawaki. Are kataura waki menopisin tawan kanwan te pong. Kepo wawang ke karangaina ipukin ngainan te pongi ayatakani me pong. Tepi me tawan te petempa. Anto ki kamenenana. Nakon tiawa awa te pakantai ay. Takaurang ibukin korakoran takarau. Ita imetua katautauan korakoran takarau bukin tiaunan raina miang. Kanoana na kapokapokaon kamerandan kano nanante nakonte takawai antapai kaharinano. Kauring paina te taratararoin kanakupusi nanon takawai. O kararuai tapai ka ayyakaki ni korakoran takarau. Tapai eriki, ata imetua anang buakan wota te wananginang o takarau. Ruota tiaunan raina miang. Ora waki awai de pente pe na ona tape uwa tarante ina tanga ina iyo na wana ngina ngone mea pururu ni karau tarante tairi ke na wana ngina ngone mea pururu ni karau tiange yari ki on pepe te mei meyo na ko meye ki meyo tari ena roi taranta pueran ena wana ngina ngone karau e pepe te ona konan kora koran tape tai awate wana teutana de pente pe na ona tape uwa Tarante tairi kia na wana nginang ngani karau e pepete ona korakoran tapetai. Tiang e pepete mei meyo ona ko meye ki meyo taari ena roi. Tarani krismes ena wana nginang ngani karau e pepete o te utana repente pe en tapa tapi uwa. Ena wana nginang ngani karau e pepete en tapa tapi uwa. Tiang e pepete mei meye ki meyo taari ena roi. Tiaunan rawaki ke kantun. Te tangaina iyo na wanangina ngon karau e pepete. nakonte kura kura tapewa ke tautana repente pem tapo tapewa tarande taidi ke na wanang inang on kara we pepete teang e yari ki on pepete mei mei nuku tari na roi kawain na makaina ya si roin kai oi kata tawan de teora me de yebu si bukini Christmas ya kanta ninga ki pa ya sanara tari Christmas te inga pongei te yapu senggan ya mga kanta ninga ki wapu ime isu wa te menisi na kondi meawan pakantai. Dia tana ato wana te semari wawa wa te meita. Dia rari imuina te pi me wawa te menisi na kondi pi me ato wana te tairi ke iyo. Dia tana ke enterina no ya ke te semari te nuwa ruai wa te meita. Ai pukini kantun te yapus ke te ora me te yapus. Yawus ini apa sahaja tari kantun tengah pengai tiarangkan yang mengakan tani ngaki tapi mohon wate menis nak konto wana nak konte minta wano dari nana ayah kita semari ono wawa wate minta tiapu sari mina tapi mewa wate menis nak koni isu wante mantai riki dia tanah tu wana te semari isu wate nu wate minta oh ane riki te tawan kanan tepong arya kata rawaki menawisin tawan kanan tepong hari peso. Takkan tani ngapa tapanen roi tayi ani kauring ai ka arang ini ka kawa kiki ipukente tikin nara naron wayu ipukente te toy metan wintia pe ai ipukente teoni aki metuan tiang ai pente kora-koran takarau takkan tani ngapa ko yana ko mena metan wintia pe painate te tara-tara roi atau perai ka nga ki kona-konaan ro taki meyai. Oh, ika ingkan nak kata nota. Nak oya, anak mempan ni kapan ni? Aki asan kapakaya pilih. Nak oya kari kayu anak kata nota ke angko. Nak oya anak mempan ni kapan ni? Aki asan kapakaya pilih. Mauri, enam yang karawa anak paparo eh tv aki. Ke angko nak untuk kau nampung eh tapi meruai wan tapi tempa uanga wapi mano wa. Ni mo mente awa te pi me wowa nte tawano nga yare me nga kapakai kapo wanda mi piri na kon ntarai no bisente kiuka e yam te itai pairiki kamrapa awane meiro yakain de kanko executive board members.

0: Kupandai metonora idarikin radio yon meuri FM 89.9 naratai mongkai to wanaroi te menis min duai wa. Jatai na payo te roo wa kongura ki narunari asan te kin na meimuana. Te awa duai wa ngkandis na mengatauroi nuwa ki nakon narawa ni kakakipusari. Meten nanum kuna kia ta tangiraki tangiya yon panan meuri FM 89.9 ki kuna marikumaya meten nanum iya ike. Naron aku pun tata nih yai yai. Ngayarin ko yani kuwa kito kin roon akan wan narawa ni kakakipo sa iyo. Ya po amtay. Kukunangkan ni kano kuwa mpupusi na kon nara Facebook page. PPA Maori FM 89.9. Aya kana kuwa napi akunam roon aki me teha kana ki katikiroin na nantay nga po ngayo. Ngayarin tita yai iyo sina angan dikite. Ara saputo kana pa ang ram tay nga po ngayo ara kampanan telepon at Vodafone sina kay na pati tay na kon na rongrong
1: and they say chent na ko imi business yon South Tarawa on top of the yan network Vodafone kam na mauri ko kay na no ni kare kare kam kare kam ani ra dikin pain na sto gana ko diki pa and they say chent ko konan po kiya customer ipo kin na ya kare ne mane po mane nte tayari kay na no ya ina man nam community yanne mai kam ne ay na konan de kam kare kam ani nan tayani kare ne mane po mane ake ko koroya na kon nam customer sina ka tawro te training ya kya po na on tawro ni po ki ko ipo kin kapiran nam kare kira kya yo pa na kya am ka nga nga kya am daro mai ay kataya po kiya ra po no me tapa ane aja sate mane kari yona na ke kapunga na rata tante mane bukin tapa irian ke kawa kira na yamane ni kapunga na aja telepon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten paisa agent a telepon ni ara nampa aja ke apona e wowa a ke wowa ke telepon na ko ni suwa tenua tawana awa ke a ke wowa ruai wa ke suwa tenua ke awa ke wanuan mewa ipokin pokam and paisa desa kapepe tiang makuri inanon meong.

Ay, may naire ta na ko te wawam na o studio ikan yo sa namin nga ungurang kanya te takorana takunari at tangiraki. Ara pupusi na pere aro kong tayo nga po ngayon kangay te akana. Na pupusi ta ko na ite intara kaponte ng iraw na iyakines kay taraw. Te pasi na kamehuran ng ungura. Te pupusi na ko mayroon mayroon de aireta. Me ikapayaka tapor yon na ita. Namdapa na kung ura me yay ngkoy me ikapayaka ayong kan neteto kung nariyari kinan piyaw itayin taraka ponte nang na kaparapureng kay yaki dekeiron na yere na iyakines kay taraw ki ayong kan nariyan na aki iron teware tangitang me anakurupon na nene takantan nga pa wakukuray na pa na kung namayyo kaya te tekeroy rikimay kan.

Menam tapa ne ko ngora me yeyo ayong na bete ta kona re tangira ki. Mauri FM 89 ya popusi ta kona are e paratero meron pata tenemes pasena ngora ye korapa. Menam tapa ne ko kwaraitai me yei susan sare o ayong kan ne kona mare ko tangiria. Pa kona ngora yakin nai nanan ta meron tai nga pangayo te titik no iri ki mekan.

Iona pete tokona re tangira ki Māori dikin femetin han bai nine na busi kore ki me kwa menga ga tangari ki tokona re driver kara urau pai pon ga tekera wai driver ne ka pene ki a busi na non takawai awai pon panau na pena ko ye na busi ta kara urau tai na ko pa te me una non pe ya kora ara pa tekera wai the weekend me nam tapo ne ko angora me ye ko ne yare au mo si ta me ron dei nga po nga yu men nam tapo ane yon Jauh hari ke ayong kan nete kunam ada kota ngiria driver kara urau atau kantani ngapa na pon kunah na pendongot driver ina nanti meron te ngapa ngayung karena ngora na pengkai meyon te bus ke meyon naya truck meyon naya ka tak kantani ngapa ena dikite tak kauring ngan nena koim ina nanti dikina nanti buike na yo tekerai dikik megan tekerai dikipusim ina nanti tak kawaii

Nara tay mong kaya ito wana rai te menes min te puina. Men nam tapa ni kong ora me yei. Ika yari ero kuna pento kina kanuan nara wani kakak pusa te maten nanom program. Kene kwa Sunday sira ke men nam tapa ika kukokoro ta kantari nga payana koro ika nuan tangay na iyo. Kaya niya kire kam tay on na kire kina kon te am kate kiro in te inga po ngayon kanaro na pato edimuin roko ke kuna kwa kira rame enana kwa am kate kiro yan na kon te pakantay. Menna u studio ikai sina te ime to angkanen menga reita ana ko ara uo ana ka kukurai na koim reita ana kanwan dane ko waki menga ia diki ina non nam tapa na makuri am mopis ki ai ka ko ko koro tira ana ko kanwan te tenga ina iyo mai kanne te kero ai diki kanwan te kora wan na ko se pangam mai ka ka ka waki nam tapa na makuri ko yana yana mai ngam nam makuro na ko ke nam community te kero ai mai kanne sina te ime to nuo uo ko me tapi aku rara uo wan nani ni kanaru na bayi ka tanwa tan kos kona kona na pen nong rai di meren nan na ko ara uo wan aku him saksi ngai ya kona pen tei meton pen dengar ngan ana ko ngong ram na ya rung rung tan ara pota kina makuri ake ya popo to ka ngong ram tei nga po ngai yo sena kai na ko te tai na kon ne yere nei takapu piriro mai yo ke me kona na to korana ro ngai ko tangiraki sana kami orang nak kunan te, China itu ada san, ni punya nak kuana ke, tak apa na sekukunan ayu me, urang aku na epes, ni panana orang intang iroi.

Mere ya kain te wan so me kuna ya ne te tapora nan ne. Ya karo koira roi nara tai ai wapui mene mewa te mene singkai min te pi me ta wana. Uringa te te sangrare kanuan nam kata wana wena mwana ki men pon roi te pi me wawa. Ke men te rongurongo i ka po a kia kata urawa ki ane pe rongaki. Men te roo ni kariki rongurongo ni panan kiripes. Ere te rana ko kanuan nam tai mei kan te imetoa. Roro nei na te imetoa ni ka kukureiko me. Auri neri ni ka te imetoa na pendangare nga na koi mna nam ta meruan te inga po ngayu. Sina mangangan ni yere ni shanae tuen me kuna na tokoranki.

0: current few time and de kuna maneta korana ne ai ta ko pae ranga ranga nana ko kanwan te am kata wana uke me nam ta pane ko ngora me ye ko yana ko iri ra mane ben na uri ne ri ne ina nan te ta me ran nam te ta wana wai yo na te me tan pan ka kha me ko ri ke me ta pe kora ai pan si ta pe wari ki te tai man ka yo porai te pi me wo wa te pi me wo ri ki te menesa ya porai te pi me wo wa ke po ta wana Tiaw nan raba kia wo wana koim kaya nen tiaw nan raina. Ere te ime toi dari kiu kieng kwe ane tau ko maa ki mea kan wana ko am tai pura am kata wano. Uri nga te taka peheran skei pua kon nam kuka te rapa na te ime toi te merurung. Na koi am kaini mui ngam di ki am kara mea matei ina nan te ta meruan te tau wana wai yo. Asana menga ngan te ta wade sam musin dea su mea kuna na to korana. Uri nga re te pi mea wo wa ngoram tai yen rungurung ai kapo men te
1: Go fight! Go fight! Get up!

alright, alright. Tipo, ay, ay, ay.